Si Akasbani Tanagar Station es rongulga tagin programa kogi la yun yung abentam gani si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi bempakunam nga nasamuk tu Bharat abian anamsum ngulo alarong ba ni menenge ribeng la jokela bempalendoko si sekena rinamsang nam lok mokulo gumenenga alamomado la bempalendoko Si Kolelo State for Social Justice and Empowerment Minister B.L. Barmaga Article Leglin La Drug Free India nga Melinduk Lakujukela Menam Gam Anga Tegiakula Social Media Post Lu Prime Minister Modi ga Modi Nimi Bimfalinduko Sakena Drug Free India nga Rilin ga duba mokulo ni manang no ribamla jokela mifalinduko Home Minister Amit Shah mayo mifakunam nga War Against Drug anam nga ngulo dignesum maturduba ribam sangbam laku jokela mifalinduko Drug si moku aralo ni manang nga lakungba alaya maya choknego sum ngulo Mulmanengga rekursen kurnga ala dobe sekenanga motor laju kela bifalenduko. So gamasum Home Minister nimi New Delhi lo laring nenebe apex level meeting dongpamga Narco Coordination Center lo dongpam dukula bifalenduko. Kipanyo district lo Yajali lok ringula 1 kilometer adulo DNL Stone crusher plant lo labor kam dene ni at babang nga siyo matag dobe mayo kapapakula bimpalin do ko. So ga labor kamsom tago taksak ba